kusho uyakuhlonipha asaqale ngokuxolisa kuphela ama secret alidlule iqakala isokisi ngiyabona ngathi aswane hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila usathana wakhe ibhokisi I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo